0: Rimu munani kabiri akanyenyeri gatanu akanyenyeri gatandatu urwego maze uryoherwe na mofaya.
1: Mu gihe tugezemo nta muhinzi ukwiriye gushingira icyizere cy'umusaruro ku kirere. Umuhinzi nyakuri ni izuba rya kambarite wahora n'imyaka itoshye kubera kuhira. Aha rero Open Construction